0: ana ube hu say yes unyankopo asema eba wo nche no eso pa
1: job 34
0: verse 16 chon sem ka se
1: mu enhunu mu a
0: enna no pen sema me be ka chire we so wo enhunu mu a
1: tie yei
0: ude tie sema eba wo nche
1: asoma me nsem
0: na ude nya asoma unyankopo asema eba wo nche
1: sa
0: job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: job 21
0: verse 1 to 3 what you say
1: na yob you say
0: na job ka se
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemo arehwe
0: na nsem ye ba wo nche anya wa rechechere
1: munya me ma
0: na bible she munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa minyie
0: na me kasa mi wiya
1: mo di fe o
0: praise god
1: hallelujah
0: and now the prayer player who tie onyankopo asami bibibia la wo ye ana bibibia la ye bible she tie me na me kasa mi wiya wakoso ayi dia wo ye no
1: sa
0: ne wiase na da won menia se wonu obuo ni ani die pa wo sasase we su a onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because se wo show my way ma ye tise se ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahon blasie no obuo pa firi wo my way mu eno na na no pe onyankopo sesie me shame family because wo she onyankopo na body a obo ye no a onyankopo obo adam to wo no ohwehwe she adam di obuo be ma no ka emi ma me pa
1: amen
0: na ebla adam anfa obu anfa ma nyankopo a otu nyankopo asema nu muguye no mu hu se dia esiwie adam etiamire bia no dia wo she na se no se wanfa obu ni ani die ama no a e din so obetumi akọ wanim etu nyankopo amra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi diwaja no nani
0: na nyankopo de ne mra edi kan eba no na oka se diwaja ani wo nani
1: na wo na awale sasa
0: ansa na wo kwa na edi ade awale eti so wo ona se umua dia e din pa se obetumi anyina che eti moses de mlansam na edi kan ba ye no ewurade se etro shemu se di waja ene wo nani
1: na onkwa na wale
0: na onkwa na etumi edi ade awa ode mlansam ne bo wo egbugbu ye no ewurade sadi eba mlansam eto so bie no e sa ble moses no na wo sadi atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16 na wo sadi atro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wo se sei
1: di waja ne wo nani
0: na ewurade asa atro shemu se di waja ne wo nani
1: se na wo de nyakopo
0: asa ye urade nyankopon asewo
1: na una wale
0: na onkwa na ye ade
1: awale na siwie
0: na eno anse na obetumi asiwie
1: sa
0: enem mlatie ne mabawa won munnam babla bofo ebi prison ni ade a won mu gunyina kire se obua ne ane dia wo se onipa de ma panyine ne na wofo no won mu nibi
1: ebi ni ho
0: won mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chino a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa nutia panyina na yesu abuokun so ukko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wo mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bantie ne ababa wa wo time ne na do pe se woni aho brasie no obu a ene se utia se mu wo pe bo modin na tu america na kope bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17
1: 17
0: aha wo se sei
1: wo se di obo naja ana nena no
0: bible ne se di obo naja ana se nena no
1: kum
0: no
1: onku no
0: amen mami fa
1: amen
0: tete no sha utro sha opanyini so a na yesu abuokun
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible sha me yemu na nimutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ya che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ya mbo class ni krofa ya che no na okai verse 17 na wo se sei
1: your dumi naja
0: nti bible sha obi biara odumi naja
1: ene ne nano
0: ana sha ne nano
1: kum no onku no
0: bible sha sha ni pa na nya de ade
1: yo nkuno
0: titite no sha wo ya kura na sha wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abuo ni akum
1: yes
0: etie ne mlatie ne maba wa ne mosi so a muni nya me shiro ni obuo na muni ya obrasie no ene de muntie me ne pa
1: so bo kwani
0: na wo pese wo kwa wani mu a na wo pese wo ye ye na wo tumpo wa blabom na wo nyini na wo beye minister wo nyini na wo beye mp so wo pese wo tum kwa wani na wo be di wo mampanyini a disa wo nya wo buo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntum kwa yani mu nyina akere sei ye na obuo ni enidie na wo ka di Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trust me ka sei di Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti nyankopa asem no
0: aha trust way
1: eno me nka de oye naja
0: ene bible ne ka se eno me beka obi a oye o naja ene ne na
1: na man nyina nka se
0: na aman ni nyina ka se
1: amen
0: ka eme ma me pa eso ene be hwe akura keto akasa chire ne ma me a se oba wi ase ache
1: ya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyin bi a wo buo ne ye ne die na etumi ma obi nya awale ye free
1: sa
0: titi emble mu 1986 mu ho na ka ho aye den na abrantie bi tena tata bashim na ofiri enche ho baabi a oban na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablante ne tetekit ana oti tata bashim na bla ablante no eduru kuro no so no a papa pemu bi ebetwa tetekit betra kae no mu no ablante no nya ogwo ni anidie de ma papa no na osori akunya na oti so ne so na papa no ebetra so na we na wamwo ma na ablante kwenye adwuma bi ye wotema na oba ablante ne hia ne se okwa kwa wale no na ablante ne ka kire ne se ofiri ashenge gwa side ho etia da wo mo boaboa wo mo se wo mo kwa kwa ye oba no wa de no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a ablante ne sore ye e ma ne tena akunya ne so no etia ablante ne de wa hu papa no na papa no wo mo pie fie wa papa no ehu ablante no papa ne shaase se wo kasa ei ablante we no ba wale mi bei nti e ma ablante ne ye mo hye no osusu se papa no ebia waye no mfumsuo bi e hwansa na papa no bɛhyase aka ablante no story e kwa ofa so mani gyina kaa mu ma ablante e wo tete kitifiti suicide no aba na ɔno nti ablante e gya akunya ma no na ablante atumi gya kaa mu from safety takrade no e ho na ablante no hyase sɛ ɔkai eti ne saa ne nti no papa no ka sɛ obuo ne ani di a wo di ama me ne nti no me baba no me de ne kyɛw
2: hey
0: na ɔsɛtwe ne baba fo ne sɛ sɛ wonim na sɛ saa ablante wei wanwale na nkɔpema wie ya owu a emane mane yi ase
2: hallelujah
0: obuo ne ani di nti
2: saa ka
0: ne
2: nyina
0: enna mrantie ne maba wani obuo ne ani di ne nyamsuro ewia sɛ ne ya fa boyam bote sɛ de wiase ne yɛ ndia na ukɔ Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne ka sɛ bi wo
2: meba
0: ɔse ntira babo ne tufu sɛ meba
2: tie wo jan kyerɛkyerɛ
0: babo sɛ tie wo jan kyerɛkyerɛ
2: na empo wo na
0: ɛnra na wo na kyerɛkyerɛ nso ɛnyɛ de ade
2: empo
0: ka emi ma meba
2: amen
0: yi ka ne wo betu kwan a na wawo fo kye wo kyerɛse
2: saa
0: wo mu nim bible na bible ne ho nyam hwesom ne ho na nso no ma efiri wo mu ba no
2: ei
0: ne ni nyina ye nyankopon mra ema woni pa ediye wa blabom
2: sa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo hosu ye ema ahyɛm ayɔnkwayɔnkɔ fankɔyɛ nsanom fankɔyɛ wi wonya bibia fa blafie enoma we nyina ye noma na ye nyankopon adwene mu ne ni nim die mu a ne nyina wo kyerɛ hyɛ no mu a ne ye nananom ni mu nyankopon ne so na ɔmo di tu onipa fo
2: yes
0: ɔdi tu akwalafo etu ɔse po mpo wagya ne wona
2: enkyɛkyɛ
0: enkyɛkyɛ no twasoi
2: ose na eye uti animonya
0: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne ne papa enkyerekyere ene o matete di yanim o bible sha unama eye animonya kese adu wachi
2: abotie de mawo
0: ene mrantere maba wo mu ade tu omo na omo maame wo hom ne papa wo mkra ni wo mochi
2: sa
0: omo ni nyamishiro ni obuo
2: da bi o
0: ene no na wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible re ka sei
2: meba
0: nti ose meba buwa jamra nsem
2: na nto wona jachira
0: na oma ni chachira so nto jere da
2: kwale chi wakuma ho
0: da ya fa chi wakuma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
2: wo
0: chachira no fa chi chi wakuma ho da nyina
2: na fa be bale wo kon
0: na fa be bale wo kon so sia
2: wona mo a
0: na bible say so wona mo a
2: ma ne kwaja
0: wo ma me no papa fu tie nkoja wo
2: da
0: se wo da so a
2: ehwe wo so
0: ehwe wo so
2: na wonya ne a
0: na wonya ne so a
2: enye wo se mo de
0: ma ne nye wani die se wada shodi na mama ni wo papa futi wa fa na de be pia bonten
2: yes
0: ena mrantie ne maba wa mfa ye mama ni ye papa futi o
2: ah wo de de
0: ka kire na o olma de so wa ye kolo
2: eh
0: o le di de wo mo mo tam na twem
2: twem ba jimble
0: no lie
2: yes
0: no wo keken sem hu sha na okɔ no wo kwakɔ nyimo bi ba wo hwɛ no no wo boni dua na tim
2: yes
0: no wo kɔkɔ shia pan mu bi no wo keka setia no tim
2: yes
0: ɛnu obuoni anidi enti ukɔ confinement hospital 37 no me hospital sankɛsie no a obuoni anidi ani wonti won notice board no kɔhwɛ funa process no wo nkwalankwa nkwalankwa nurse training college fo no a ye ba hospital ho na nhyɛn no won funa process ɛni ebi afun ɛsun fɛ mu yo owie nurse training college ni wie ya ye de green ni sɛ no ye de white ni to ano no woni sɛ ne sɛ so nurse ni bi mada
2: ɛi
0: bi opi award wo na ne maame ne yale da wo no maame ne yale da wo no hwɛ maame ne sɛ ya eno nsuo na de agu wo no pepa wai mo ho fi no aya amode wo fie ne bebi amona mbia na edi machi maame ne hwɛ ne sɛ nurse ni ko fie wa ma bi because anyway na nyane nyina na yemienu
2: da bi o
0: na chokoko sa ka se diwe gane won ani na nkwa na ya dia
2: awale
0: etuma wanu tie panyiri pe na nyankopon nkokro firi wu mu
2: yes
0: na bo shama ba wuram na obo wuram a oba sha obewia na wakum na wa dia dia eti na nam la che ne maba wa wuti se potre nkokono because obuo ne ya dia pa nya dia
2: ebi no
0: kanepa obi wu a postare ye ye no wa defem fam ba wo no se wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emiensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetuali na sa somebody mi ensa we kan wo se ya tro obi sambo obi awu ni ye din postare form ni ya tro soro call to glory na mi pade tabru 90 years
2: yes
0: tese ya frene ni munyamu sabi tete wete na urade de to lo wacha
2: yes
0: eti sadin pa no ya frene ni munyamu eti 90 years de ko no ya tro soro
2: call to glory
0: call to glory home call so tese say urade ya frene no
2: yes
0: ifi anka sa na frene no eti ni 70 wete years no wacha
2: yes
0: eti ano no onyakopon na afrene no
2: ani
0: ya tro soro home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wacha and the call to glory no 43 years
2: ewom
0: no awu
2: sir
0: 42 ewom 41 no awu obetuali 31 32 33 home call wenyira bro so 36 37 na blantia kan himself go nebo
2: eh
0: obuo ne ni die ne ahoblasia blantia nti and ba ko bi kra ko fa ba kabosi a chiro poster no so what a shock
2: what a shock
0: na che say 30 years kra no a blantia ne ncha
2: eh asem kasiye
0: chese wonu obuo ne ni die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 chose am se say
2: ti waja
0: ena bible ne se ti waja
2: ono na wo wo
0: ono wo wo
2: na wo na
0: na wo na
2: so babre wa
0: so wo na o ma mi babro wa
2: emu na nim tia
0: emi ma mi pa
2: amen
0: bible ne so ma mi babro wa nya die
2: emu na nim tia
0: ya babro wa ti fia no e bayi
2: eh 50 years go in die
0: babro wa ye bayi na so aburwa nye be yo bi asempa enyum to fone ka sey wo sey aburwa ti fi aye mo ne be ye no di asempa nti na na nyome ato ne nkwam wo wo di asem because aburwa na ne miri obi a bibi
2: da bi
0: aburwa betum de ne na ato e fama ko tena yi ase wo mfa ho wo atade a wo sere wo wani nye ho eti aburwa ba ko so na nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame yensama me ne da so ti ase
2: e asem wo
0: papa ne da so ti ase papa ni ko 80 years we see ne mami yesoda and now you say me say awofo na esie ma
2: sense ba sa
0: ta eme mami pa
2: amen
0: awofo na esie ma o si tie waja
2: na wona wo wo
0: na ono na wo wo
2: na wona so
0: na o mami so
2: ba bere wa
0: so ba buru wa
2: emu na nim tia
0: and you ya mami no mami tia
2: oh awre wo se
0: so fu kura tum ka tire se wo o mami na ye wo
2: ye wo
0: o papa na ye wo
2: confusion ka se pa
0: na so fu ka create confusion atu abushuem
2: hey
0: wo penipa nim enimunyam
2: sa
0: now young guy who come Malachi 271 we say to say asofo anu kura nim die
2: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti sofo die be firi wonu mu baba no so uko first corinthians 14 3 wa o say dey o she nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem en chire nim ba
2: sa
0: eti u yo difo anasa we sofo a die be firi wonu mu baba no o say ye die be man koso ade mpuntu oba bere nipa na mama nya dia ebe create confusion ato abushiam
2: da bi da
0: na wakachire obi sey ne mama be ne papa ne kwasia no so onim na wakote sikan ebi bodi mama aba e ya no hosham
2: bodi so tro
0: na babo so sey de nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka sey monko keke sempa na de obi gye de momo na shu wankase yenko create confusion to abushiam
2: da bi da
0: na yema yema me no murwa ne papa no murwa no yem murwa mbe ye obi aya ma sesey ne bakure fra lochile ba ontimi ankwasra ne maame no ama ne yire sia no akra omo kope hotel bi ada na ne yire no so e ne de se ni kuna ba no ankwasra ne maame because wa koso fo bi odi fo bi o amo aka kire ne se ne maame ne papa ye ade ene ye no etiso nim ne obesiru ko na busia fie mu a won be ku no
2: awra ho sem
0: na toaso toaso ho na maame Proverbs 23 22 wa sise
2: ti waja
0: o ti wase ti waja
2: ono na wo
0: ono wo
2: na wona
0: na wona nso
2: ba bere wa
0: so ba buru wa
2: muna nim ti
0: hey Lord Jesus 25 no sise
2: ma waja na wona ene nye
0: ti ba buru se akora ma waja ne wona ne nye di ade
2: enye
0: ma brother wo to sem na koma papa dwale yem fie sen ni
2: hey
0: o papa lensu o papa to o papa blo o ma mi abre
2: de bere
0: du ba bi o papa no ye be ma no tum de me she wachi na wode uma mintu mesia bomu wode ukodi sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wose efe dia ne mame ye bayi semla kura wonto bi ma ne mame da
2: davida
0: onjo mame ne papa na wo sem ne sey wasa de sika ne ya masem chalo to rin sa bibi contract stadium din sem hu na urade wa edi na made 7 nya ne sey urade ma unyini ma ye mame ne papa
2: eh
0: na wo mame ye sey wo na te sey de o mame na wo chiro na wada bo sey wo nua bia pa wo ntia ba pa da
2: de eguo no
0: 25 ne sese
1: ba waja no na nyi
0: nyi ni nua ma waja no na ni na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to semra koma papa gale ye wo ma no papa mfie sen ni
1: achele ye
0: ebe da na obo bless you ye
1: na bi da
0: wako shetema wako shenkran wo wa brochire sika ba wo ho wo ye free wo ma no ma me no papa mfie sen ni bible say ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba oba kwasia manager yoro ho manager ni ji
1: sir
0: play o
1: prekwa
0: pompa e shanya pompa o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ni toilet ni bia say ye ma me no mo ble papa papa o me no me asaba every da da ni fuo num na o se atoaso aba fufurum na dress ma fuo num my brother o sha no wa hwani ye e ti we yesu kristo kora be wi sa kwa njiro na moses so ni nemre ta ni sha no moses so ewurade anto anjiro
1: e ti
0: yesu kristo na kasa na ni matthew 19:19 ti wa na o te ni ababa wa ne ne ano sa wi anu me wi wo kam do mo so me sik ka set we see the way baby abete ni ni bia bo modre se u be tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busale mpa kro no a wo cd ne free no na tro number na wo free na peten na wo so edi wa ti matthew 19:20 na yesu kristo na ka sene ni mu ana yesu se fa se mami
1: down
0: to down kwa na she
1: we ba so asen se
0: na bi ba yesu we be ka she de chira fo yi
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye na menye down
1: se se
0: ana de sa ten na pa wo shem ade wo nta
1: na so person to mu
0: na yesu so
1: asem du na
0: di mran shem ni no so
1: o se se
0: ana ni pa ni hu mran shem no no se ni se
1: de wa hefa
0: yesu mran shem no do so
1: ana yesu se se
0: emu de wa he ana yesu ka se
1: de se
0: de mran shem na se
1: eniewu
0: eniewu
1: se ya wade
0: se ya wade e makro no
1: yeda se kru mu
0: inia sukrumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mami pa diwaja ni no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no homeda no so na wade ka sa nko bi kura to anke yin si na bo ni ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho minia se ne se wu mu wade pa anja ho brase a bo modre pa so be fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko ani mu papa papa bo mo ho ko sha dia Ephesians chapter 6
1: I use the four time chem
0: minia ko so ai
1: ema
0: o se bible no se ma
1: mu ntie ma wo fa se
0: wo ntie ma wo fa se mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bro se bo se mo ke sha papa di waja ni
1: Na
0: ba ye ni mran sam. Eh,
1: ese
0: to. Na do. Tu aso wa.
1: Ye ni mran sam.
0: Na ye ma so.
1: Edi kan ya.
0: Ese wo mu. Bo se di ade.
1: Ewo
0: mu. Bo se wo mu ni se.

0: se no ko animu papapapa obo mo kokosha dia we efficient chapter 6
1: I use for dan chem
0: mini ako koswa
1: e ma
0: o se bible no se ma
1: muntie ma ofa se
0: urade ma ofa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: diwaja no ne
0: bro se bo se ke se popa diwaja re mi
1: Debida
0: waso na jobo 16 years ya no otu
1: eh
0: galai
1: na
0: afuni kweso atwene
1: yo
0: akweso wache na de
1: dabi
0: afi ye frena muchato do onsa
1: yes
0: do tapoli
1: eh
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie eme no okonyim obi ba sa na maame no de enkra koje fi o se akwesi ba mo nka chese kra ali o so masrola
1: eh onya de efo
0: na first peter 5:5 o se sey
1: e mo fran
0: o se asie
1: fran so
0: fran na umu ya o bre ne tam je ba o se sa na mo mo fran
1: ba mo se
0: ba mo nsho penyi na se
1: fran
0: abra sey ento
1: yes
0: eh what ready be free
1: simple
0: e ma display to me
1: tumpon
0: da e kro bia na ba koma juma wo pon tumpon da wa na o mo park fu kro ne ne to school na pa bijo bu ani ani di ani mti wa hinu bo da ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi wura kro mo na se kro no emu mra je ne baba o dia no mpese wo kro mo da wa kro no kro mo su ni o se sa na o se penyi na se
1: mfra ho
0: bra ho bla sla je ntumo
1: yes
0: ku sho obi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo bla o mo ho ase no mo ko ani mu se kro no emu mra je ne baba o dia no mpese wo kro mo da wa kro no kro mo su ni o se sa na o se penyi na se
1: mfra ho bra
0: ho bla sla je ntumo
1: yes
0: ku sho obi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo bla o mo ho ase no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: ahoma se ahanta de akese na me na meza wo
1: eh
0: eni ta minton
1: bi yes
0: jua sabria toy
1: mo fu
0: nyina mo fu
1: mo so mo mo
0: ban so mo
1: e fu si ahanta
0: kwa odi no o jara me o pen me
1: eh
0: sia
1: nka
0: wo me me jamu bele every fan mo nyina no every fan se ka sam sia ne na mo resha no wa ba kwa me nkuma ba wo se nyankopu pia ne ba bia boy kankan
1: nyame oh boy
0: poku wale abe no pe me nkuma ma kwa me nkuma jani fri gana every fan Satan kwa ya si 23 years kwa na Bible ni pa wa hanbere wase
1: Monso mo homo
0: Bible say monso mo homo
1: every say Yakobo si hanta for kwai
0: Obi o ya hanta bia no Obi so kwai ni mesu kwai because bibi kwa ma wo mpo na hwehwehwehwe
1: sisifoni
0: na wo ko wani ma eti o si obi o ya hanta bia no urade be si no kwai
1: na oduma o brase
0: na obi o bre no wase no urade ba ya di ade
1: na wo ka
0: Hey, asse, if you go progress 14.
1: Oni pa
0: bro say, nka oni pa.
1: Ofeli ade dada.
0: Ah! Ablanti mfelehwe.

0: woyɛ aberanteɛ no saa ɛfa nsi w'ani so da sɛ wode nkurɔfoɔ yere ɛbɛyɛ w'adwuma nhyiranka awurade
1: amen
0: aberanteɛ bi de no baɛ wadamfo no yere yɛawerɛho sɛm papaapa tie ne yie paa
1: kane nyagya
0: aberanteɛ no firi prison baɛ no yɛyii no wokɔ baɛ na ɔnoa no adamfo no wafa ne yere menim adrabafoɔ bibraa wɔ mu sii so a nkurɔfoɔ yere ɛna wɔ mu nyinaa hyehyɛ fam baako yɛkosie ne wanyantin ne mu kyɛ mmienu asante regin ɛ ne nyantin tra adwira na wɔ baako yɛkosie
1: naasemfoade amen
0: ɛna baako nso yɛkosie no wɔ yɛfrɛ ne sɛ akuapem side hɔ kuro baako wiɛhɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ kurotwom wofiri ho yɛ aberanteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bi da
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo sɛm fem nhyira nka awurade
1: amen
0: ti asɛm no tie ne yie paa sɛ wokɔ leviticus 18 chapter 18 verse 20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ israel
1: leviticus chapter 18 verse 20 no
0: awurade ka sɛ
1: wɔsɛ wɔsɛ na wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: woate asɛm no tie ne yie paa
1: wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: ɛtie ne yie
1: ka ne nyinagya
0: wo yɔnkɔ yere
1: ɛne ne nna
0: musuo paa na wabɔ no sɛ woyɛ aberanteɛ na sɛ wofi aseɛ sɛ wode wei bɛbɔ wo bla biribia wode wo sa bɛka wo wiase bia bɛyɛ nome
1: ɛbɛsɛe
0: wosi fie wobɛtɔn wotɔ asase wobɛtɔn wotɔ kaa wobɛtɔn na ɛboa wode bɛtɔ kaa no wokyɛ mu du ɛmu baako koraa no yɛtɔ a wonya saa
1: sɛkwawurade aboa no no ɛntwea bɛpem
0: ɛnɛ maa bu bebree mmeranteɛ ne ma baa woanyɛ na nanso akata asiasi soa nkurɔfoɔ kununku anɛ nane gye ho
1: ɛgya sɛ mo na woyɛ responsible
0: nhyɛ ga awurade
1: amen
0: ɛna aberanteɛ si soa nkurɔfoɔ yere nko a ne nane gye ho obi agya ne yere hɔ atu kwan wona w'ani ate a wodeɛ wotadua mu ɔdu tie na tie na tie ne yie paa leviticus chapter 18 verse 20 ne ka kyerɛ
1: wona woyɔnkorɔ yere nna na ɛfa ohu suo ɛma no ɛgu ne ho fi
0: wate asɛm no
1: nokorɛ pɛgya
0: yere
1: ɛne ne nna
0: don't try
1: na ɛfa ohu suo ma no
0: ɛmfa nguhu fi
1: nokorɛ pɛgya
0: ɛfi no bible no ɛka ho asɛm no ɛnyɛ nate yɛ wo hu ɛnome ho fi
1: nokorɛ pa
0: bible no ɔbaa nyaa ne kunu na okunu nso nyaa ne yere tamu bia no gya nyɛ na ɔmo mɛbɔ m bio ɛnyɛ saa na first 7
1: ka pɛgya
0: ɛti obi kora gyaa ne kunu na wokɔhyɛ mfimfini kɔ wale a bible ne fale sɛ gyaa ne yere na baako wale na wokɔhyɛ mfini kɔ wale bible sɛ no james chapter ka asɛm bi wɔ hɔ james chapter 4 verse 4 twerɛnsɛm no aka asɛm bi verse 4
1: vɛs nama 4 no ahonkɔ ademɛ kae wɔ sɛ sɛ oyi onyankopɔn no wiase awaresɛefoɔ monim sɛ
0: wonim sɛ
1: wiase adamfofa
0: wiase adamfofa
1: ɛtɛ ɔtɛ onyankopɔn
0: ne tɛ a motɛ awurade
1: ɛnti obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo no
0: nti obiara a ɔpɛ sɛ ogyina ho
1: ogya ɔ sɛ onyankopɔn tamfo
0: saa nnipa no gyina hɔ sɛ onyankopɔn deɛ ni
1: ɛtamfo
0: halleluya
1: amen
0: nti nnipa bia a ɔyɛ awaresɛyɛ ne biara no ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo
1: ne kora pɛgya ka
0: nti obi ɔfɔ nkurɔfoɔ yere biara ne hɔ a nasom bɛdwene wɔ saa wiase wei mu da bɛma a wotie me sɛ ɔbaa kɔsea nim sɛ ɔwɔ kura bɛma anya nsanim a wadwene nna hɔ sɛ ne kunu adwuma sɛe a na ɛno nkyerɛ sɛ na awie yɛa no no
1: nekorɛ pɛgya
0: nhyira nka awurade di
1: amen
0: na blante a wasi so nkurɔfoɔ yere nko a
1: na ɔyisi hɔ mo
0: kɔla ketekeketekete wonya nnuru baabi a nkurɔfoɔ yere sɛ wokɔ leviticus chapter 20 verse 10 a bible no ka nsɛm bi
1: leviticus chapter 20 verse 10 no
0: twerɛ no ka nsɛm
1: wɔ sɛ ɔbarima ɔfa ɔbarima bi yere na ɔne ne yɔnkɔ yere sɛ awadeɛ no ku na wonku no
0: wate asɛm no
1: woku ɔbarima no
0: enti old testament no wokɔfoɔ obi sɛ ɔmu sɛ
1: yɛku ɔbarima no nyinaa
0: ti asem ni ye pao
1: kani ina da obari mo fo obari ma bi yere
0: me se Western region body a teacher ni bi ko fa obeyire ma na so yeshi blow te se ye gi pem pem pem pem pem eno ofru sili ne so
1: hey.
0: Na kura si sili so eye emla kete ni edye good dye ne so
1: nukura pa
0: enye plywood ene enye di abe ibi
1: debi
0: tu ofru suru ho kwa da suru ho sa no sa baby ya odane hono abba fok
1: receive
0: e wome fru no sa ne mfi mwa suru se wako fu obe yon sa tiye mu Jesus
1: obe brao
0: yanko pa wong kwa siya fuwa hotamu shi chini pa shilanke urade
1: amen
0: wamo vim no vim no vim no vim no no mu wye adia wamo di ye no no ye so na person ye tutu bany na ye fita mo jamba ikule ba kwa meni tuya na oba suna osambe kachile na yile se oko oko se oko no krasi oko fenro kumasi ti abuasi tu yefere se kwa mwono wako nya lole accident ama ne prepra mewa nesu wako fuo bengine ni yachini ya di naposu naposu etu chui chui chui chui eti ni yilisho ni jino se ah na lole accident mena waposu nkwa na ayes tisa ahuro ure
1: aja wani oni msa jama mwono
0: asa ni wani
1: amen
0: ama ne yile mame kura kwa pa kukwa ke siye miyenu
1: oda ibe mano onwe
0: ya bleno se se okay. Wenya lole accident na se uradia buwana se uwe ngudi ya enye fa power nu
1: wawe
0: ye woho ni Sunday ni ye woho saa ye hese
1: kwa ibudu
0: akwe ya ubi ya kofa ni yino ni nebusu ya fuo eno oba nebusu ya fuo kikira ishake uradi
1: amen
0: yebusa wamu kwa nsua leche na se tiche ni inu degwa na negiri ni mamini jigaya na okofa aduyebi anke nasi unanko debona pampem kofu ubi jira saba jinku kwa saa wiyaka
1: wase
0: eno yonko yire enna
1: fo uso manu gu
0: je chonsa bari mo ofe
1: mi yire
0: bi ala ofe bi
1: hobre sa
0: yeno yonko yire sa
1: ba wala
0: ma wala sa fu ti asam ni ye
1: kan yina
0: o kwa isa 20 ya
1: vai ba bi abe kanaja
0: verse 14
1: as verse 14
0: o se sei
1: wa sei en sa wa de
0: awade anya de
1: en se no
0: obi yire nko ho
1: ne kura pa
0: ja obi kuru so nya de
1: en ko ho
0: young girl come on de na de piepia nkwala ndo etikon owo yira
1: adei ono de ma no
0: ehyeke urade
1: amen ma akura do che ma
0: owi ase de obi ahwehwe ne ti o one ne mpre unya proto ba akokure
1: eye
0: ma hu wajiri bi pan mu bi apiapia ne ba kede ama no che one wajiri no entwempra na so unya proto mu ye do kura mpo enye bad young girl 23 years owuo ya yayaye bia
1: jina anti ase
0: ikuro mbo no biya anti ase iko wi ase saa ye obi kunu ni wako tena ho ene ye kunu even wa mo udua na se wona mwira mpo no de na no ka wo problem
1: wo bra
0: obi yire because wo nyankopon na yesu no bible no se oyo nyankopon nu wa otomu ye ka ti nyankopon kura no ye nkufu a otwe no nkunu

0: cool. January, December, achija fo abrɛ.
1: Yes.
0: Mo wale na mo nyan pratue no. Ka
1: amen
0: ma me
1: ba. Amen.
0: Wose se nipa mie no wale no da, wo ho bɛ won hye.
1: Na ba kofo de.
0: Na ba kofo de.
1: Bɛs ma ye wo hye.
0: Ma ye wo hye.
1: Na so bitue omu ba ko a.
0: Na ebetue ba.
1: Ba no ni ba disie.
0: Ya de ba ka bom de asie.
1: Na homa homa bɛ ho mie nsa no ententem.
0: Na ba bro hye ahoma. Se ba ho mie nsa.
1: Ententem.
0: Na che se oba no okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ayo oba no okunu ene. Oba no wale homa ye mie nsa ye ba.
1: Yes.
0: Eti urade die because oto oja ko na ni apa ni ye fu ade ade obo awade se ni pa frimula no da ni ye nsom no.
1: Yes.
0: Wa mon prince ye nyenyem ni ye nyinu
1: da bi
0: shege urade din da.
1: Amen.
0: Malachi 14. Malachi chapter 14 shege urade kene wo Malachi chapter 2 verse 14 no.
1: Malachi 2 verse 14 what say Na mo kase.
0: Enam de aso.
1: Ebi se urade ye woni omran tiblemo yire.
0: Entem da se ni. Woni omran tiblemo yire. Ebla mu jira ho for better for worse.
1: Yes. Sa.
0: Urade ye mu dansini.
1: Sa.
0: Ene for better for worse ni nya djuma.
1: Dabi.
0: Shege urade din.
1: Amen.
0: For better for worse no. Enya djuma. Eye for better for better. Dabi
1: ya dem ba yem.
0: Be ma ma sa sa si hebu. Wa ba so so djuma se ko so sa si sam wo fi.
1: Amen.
0: Opia on ba ti no nu aba fie 12 o'clock.
1: Yes.
0: Na djuma sase of course di mensre.
1: Sa.
0: Bible say witra wa moita for worship no. E wi dansini.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaso ai.
1: O say awade ya wonu mlanti bremo yen tem dansini.
0: E wrade no mlanti bi o kire o mlanti yiri mu a. Na te say wo fi awade no na wo
1: fo shaka wa no.
0: Onyakopo jira finfini wo.
1: Sa.
0: Eti for better for worship. Ena ne ejade no ma wo say wo na kureye ne dia. Me de me ben ma onkwa da nyina no. Sabla na urade ye mu danseni.
1: Yes.
0: Eti se kwaduru ba bi na sa uja ukuna. Wo problem.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaso ai.
1: Ona na wotwa ni kontompo.
0: Efese uja na. Na wadia no a. Fofu abugu a wadia muntie na fofu abugu a ye muntie. Ba anya wadia no wotwa ni kontompo.
1: Otwa nyankopo.
0: Fofu nyankopo.
1: Na wotwa ni kontompo.
0: Na wotwa urade kontompo do watra sase wesu a. Wa uja jireje.
1: Tuaso. Na ono no kono wa.
0: Ese wosu ono no ho wadia wa. Woni na pa ma shebo. Eti mu fa wadia ni kwa wieye. Ana busua bebre egu ko forwarde e.
1: Onwo ba nti.
0: Ko high court wo ko hwe. Hallelujah.
1: Eba ma nti.
0: Eba ma mu nti na.
1: Amena na
0: to na so. O twaba.
1: Da bi o.
0: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo a ye pe.
1: Epe mena na so.
0: Ina ma ba.
1: Amen.
0: Unim ba bi abade na ko fa bi mu.
1: Epe ma na na to na so.
0: Ni ma ne nipa na ma.
1: Da bi.
0: Eti se sister ne nwo. Bla ne nwo a. Na no ntrese gu awade ano.
1: Da bi o.

fa twabe no dia na dio nya mi adanio nya onante poso sa fa se poso wa dia ria ya na potre na ma hey hey hey o yo ni odi ni

0: Amen.
1: Yada wo soro yene na se. Ele pay ya de besi dwuma de na abehyehye so. Na mje die se se de uti bia na wa your pen na o pencil ready. Ano pay asama. Ya de blame na no pay ya to asempe ni din se. Elders duty.
0: Mpanifo asade.
1: Asade.
0: Mpanifo asade.
1: Mpanifo asade. Ya kampanifo asade a. Wanyene oyɛ panyini.
0: Yes.
1: Wo asade yɛ sɛ wo
2: yɛ.
1: Headmaster.
0: Mm.
1: Wo yɛ panyini.
0: At the school ano.
1: Wo asade yɛ sɛ wo yɛ.
0: Wo yɛ.
1: Sɔfo nso ɛda asɔre ya no.
0: Mm.
1: Ɔnso asade yɛ sɛ wo yɛ de.
0: Wo yɛ.
1: Wo yɛ. Tini yɛ twɛni tia.
0: Elders duty.
1: Elders duty.
0: Mm.
1: Mpanfoa ɛdeda deda.
0: Nimaku ahodoa no.
1: Nimaku ahodoa no nsɔre ya no. Ɛno ɔman ano.
0: Oma se die.
1: Oma mu da oma ya no.
2: This is why
1: we da mantem o district ni mu nyina no. This is ya o da no. Wa no. Assembly man Welia. Ijenke urade.
0: Amen.
1: Juma pa wo di ni wo ho. Welia na wo da no a wo ya assembly man wo ho no. Wo ka hu bi. Ijenke urade.
0: Amen.
1: Se obia hu na se die ene die sese wo ya. Ti assembly ye pa. Ebe buwa papapa ema gane tinye chumpong. Ishake urade.
0: Amen.
1: Iti asemre mai kwa uwa sedye.
0: Awasa uye.
1: Tena nupe santa sa asemre mai kuhu santa.
0: Hmm.
1: Oni asemre mai oko oni push. Duho gane bin sida. Asemre mai yon. Ibi asi mi njinebi.
0: Hey.
1: Yama nungo.
2: Nshi rifan.
0: That's right.
3: Yuma pedi nechi.
1: Street away yi yi nuwo. Santa si nusait. Enyo anu anke santa si nusait. Uko ufi anke jiso uko chia. See no cha s no akwan ye si dan sim no obu ni ye si no obu no kofa grade abedwi ntemekura na no makache se ko santa street ni bo ho so we di to so ko santa street
0: street ajama fo body di papa o yisa bi ene kwa so so ma ne be betna eto ade
3: free
1: asam na make no
0: hey
1: eti obi anwuma pa be di nati ti asam we ye pa eti obi a wa sade a se so hade
0: ye ye mpanifo asade ye
1: ishaka urade
0: amen
3: amen
2: in she assembly fan
1: eti uko first timothy 3 1 to 7 no a eti kan abie no ma bia ni
0: timothy mu ma edikan
1: wo se sai
0: timi esa
1: aha
0: wo se esu afata christopher sofo
1: aha to aso e
0: no kwasem ni
1: no kwasem ni
0: so bi pa sofo juma
1: so obi pa sofo juma
0: wa pa juma papa
1: wa pa den
0: juma papa
1: sofo juma se wo be hwe ni mpaso
0: sofo die
1: Ishake urade.
0: Amen.
1: Etifi asam no,
0: esu e fata Kristo fo asofo.
1: But o fa asam le a. So bi pe shefu juma.
0: No pe juma pa.
1: Chenye pa o. Enye sofo nko a o. No asam no o ka o.
0: Shefu juma.
2: Shefu raya fe.
1: Si yi o. O ka shefu o. E wa juma no
0: juma mu. Wachiman.
1: Ishake urade.
0: Amen.
1: Wachiman so o so ye shefu o. O be make sure say company no property
0: wo ho ba
1: e wo ho no o ma kwa mo bi fa nya den
0: e ko pie e la jawe nya enya ma nya me so
1: na ko so ko ko tu a ni e ko tu de tia sofo
3: sofo kwa
0: ni nya ko po so mo ko an o
1: e ja bi da bi bible se bi biblia la mo ye no mo nya ni nyina hye
3: urade yeso ni mo
1: urade yeso di an
3: ani mo nya
0: mo ye ma urade
1: se wo ye ma urade nti adwuma bi a ye de wa tu a no no O ye adwuma no a o ye adwuma na ma urade enye ni
2: nshi raya fe
1: eti adwuma na wo ye no make sure se o beti no kure mapa
3: amani pa no
1: amani pa wo no mo ye adwuma bo somo sure o make ti asam ni ade be make sure se
0: e be ko wane wa no
1: 30th abro so one day na beto so 31st na be go bi abotom
0: eh
1: nye se bi a ko twa 15 funum ni ade sa
0: na je obi so 3 months entu ade ka
1: o fa bo ba na emre adwuma tieniye na tieniye
0: esu afata kristo fasofo
1: se chenke urade
0: amen
1: eti shefo biala wo ye shefo a ye de wato ekura no wo hene a wo ye shefo a ye de kromu ni nyina a hye wo nsa na wo ye wo hene a wo danu no oso make sure so obeye wo hye de
2: eti so nshi raya fan
1: wo ye mp o constituency na ye chairman wo no esese wo ye wo hye de eti so de en
3: MP
1: eti na duro baby ya se MP common fund
3: yes ya kama
1: ma se ya den
3: fa bua ni pa no mo ho
1: fa bua constituency ho no
3: ni
1: pa wo da wo ma no ho no
0: yes
1: na ko se de ehia wo mo na be ka de wo mla se badwom
3: fa chere wo man penifo no
1: eti ya di sika no ma na so di chaplain take it no girlfriend
4: ko US
1: ko tre US ko di holidays ya e ho asem na bible ne kan
3: sa
1: di ase chefo a ye de wato ano le sai yenya no asem nya de
4: no kwasem ni
1: no kwasem
4: so be chefo djuma
1: so be pe djuma
4: ope djuma papa
1: ope djuma papa
4: e se so ohefo ne sai
1: de ese obi a wo da biblia no sai
4: yenya no asem binka
1: yenya me ho asem enka se this e we de
4: ko diska
1: sika de ma yen sai yen fa nwi kwan no e ba kan ni sa wadi
4: ei
1: en se this e sai ye benya no ho asem akasa
3: sa
1: ye ba afode sika no asor ba afode no sika no asofo de kogu bank o mo fa kira sai signature ko yi e de atok cash
3: se se ba sa
1: e ku o ma kan su en se se ba sa
3: sa
1: di ese o chefo no se anya de
4: benya no asem binka
2: en si ba fe
1: a come di amamfo a di ese o ne se obi nya ho asem bone nya de
4: enka
1: se o yo ma panyini u di ga ne sika se uye headmaster na ode nkofu awuo
3: edin
1: edin eje ya fro mo sempo sa sika na e fro no wo mo mo wuo
3: nsamansika
1: nsamansika nti sane e fro no ye nya wo asam nya de enka
4: eneja ye se wo mo mo boko saka new school de blaba ho do de
3: dosun
4: eh
1: jeniye de ese eja tio a jansua odi enkwala abefia oso oda enkwala nanu na wona odi enkwala no ba wiase no wo se agya no so de ese wo ne se enkwala no nya wo ho asem gede en enka se ye papa de owo ye no wa hwe yen
4: oto ageje mu
1: nshake ura
4: amen
1: se wo de enkwala ba wiase a ese se wo nso wo ba kishi wo se enkwala no mbe odi wo ma ba wiase no wombe didi wombe num wombe da omo yale shem hwe anwa wosam ne se ene kwasi ablante ye wokotia de ohu ase agenam
2: ase kekeje
1: tiboko aguso ne hwenu muntutuo ne ma odi wo ma ba wiase sha no pen kwala ne bedidi
3: oh
1: sha omo beda sha mbe num ye wo yale sha obe obenya dura num ablante ye ati akakaduro yegu mutuo ho a
4: mutu
1: ni sesima ni sa 5 inch na wa yankwan na wa ji yamade no afrafra inside no blebuo no na de ye nyankopon yin kura ne se akwa ne se twi blebuo ka so and de urade te
2: so en si rye fan
4: eja abote eja abote abote
1: na blanche yanko ye ready se wa didie huo ne kona no na kanye di
2: kwa si rye fan
1: now sha blanche ko chi se de si ayinyira wa wo akola ba wiase a blanche nya responsible
3: shankwala
4: eja abote
1: urade
3: amen
1: shanko fo na look 17 no se eye sanke ye de ebuo to wo mu kom na ye ja wo mu to ye fa
4: epumu
1: epum
4: ei
1: tie so with that ni pa bia no a and now the akona ba wiase a Genesis 2:15-17 tie ni e pa na bia Genesis chapter 24 verse 1 wow na ko Genesis chapter 2
4: Genesis chapter 2 verse 15-17 na wale na ko podi pa ko die edin tromo
1: o nyanko podi we ni pa no ye dia
4: shi ko die edin tromo so on no no nya ho
1: pa no no nya ho
4: na wale na ko podi shoni pa ne se
1: o nyanko podi shoni pa ne se
4: so ma nya nyina dibi
1: so ma dia ba nyina dibi
4: na papa ne bo ne huni
1: dia na papa ne bo ne huni aba ne dia
4: eni bi
1: eni bi
4: da obedi bi
1: e pese da obedi bi ewu na ba den
4: be wu
1: che die nyanko podi ni pa no odi kan make sure say
4: woman adjuma
1: obema na adjuma wan de etaso bio o se odi ni pe no kwadi adi ntromo
4: ba bi obeda
1: o ka se ntromo adu obe nyina mo ya de
4: muni ni bi
1: na ha kire se onyankopon odi ka bo de adam enifu bedi
4: eto ho
1: de ombe num ansa no ware
4: obo
1: odi adam enifu ba wiase eto do ba wiase no do mo ko kire se ntromo adu obe nyina muni bi
4: na ja odi ka sesi o mochi ansa
1: odi ka sesi o mochi ansa nti before wa wodi akwala abebe wiase na wa make sure say wasi esi o hwa bua bua wo ho
4: wo ba bete
1: akura ne ba o benya ba bi ada enye aduane adie
4: adie
1: ye se bia wo nkola ne gu rof rof na wo so nam rof rof dabi e so make sure because akura na de ne ba wi aso no onim hwe. Yes. So what's Genesis chapter 24 verse 1?
3: Oh, so already in my Isaac.
1: What's your name, man?
3: Isaac.
1: Isaac, I understand. Say.
3: Abraham Bakokra.
1: Abraham Bakokra.
3: Now what did Nepi?
1: Now what did Nepi?
3: Now what did Abraham?
1: Now what did Abraham?
3: I didn't know.
1: I didn't know.
3: Abraham catch an inquire.
1: Abraham catch an inquire.
3: In the fear penny, you know.
1: And
3: the only thing I say.
1: And the only thing I say.
3: Fawunsa.
1: Fawunsa.
3: Come as soon
1: as. Come as soon as.
3: Now my work at Radin Yanko Pontam.
1: My work at Radin Yanko Pontam.
3: My work at Radin Yanko Pontam.
1: My work at Radin Yanko Pontam. Chie. Now. Me ma unwale ba anya den.
3: Ose. Se unwale kena.
1: Se unwale kena.
3: Ni ma a metimu bi ma me ba.
1: E ma me den.
3: Me ba. Na komi kru mu.
1: Because oko Proverbs 22:6 a.
4: Se chaba fara kwa ya.
1: Fara kwa ya.
4: Onfaso.
1: Onyini a.
4: Akra ni nyini.
1: Onfiri ho. Ti asem ni yo. Gala fo mpa ifo de
2: na omo chiri. She right FM.
1: Ya so fo e de dan so le ya no de na omo chiri. Ya himfo edie na omukirin ekwa be na yempemfo ebo ato ho disinfo edede adwuma no nkofo a wo edede adwuma no mpemfo edes ekwa be na omugbo akireyen ishake urade
3: amen
1: ti assembly eti sa wo di akwana ba wiase a wo agya na wo ye panyina wo di akwana na ba wiase so wo ye first Samuel 17 verse 17 yanko hwe David papa
4: first Samuel 17
1: verse 17
4: verse
1: David
4: verse 17
1: okay
4: so Jesse catch her about David say
1: David catch her about David say
4: Jesse catch her about
1: catch her catch her about David say
4: for unu anom yi
1: for unu anom yi
4: enchiwe
1: enchiwe
4: ene
1: pano yi
4: tumi ko koma unu anom
1: tumi ka koma unu anom
4: awon sremu
1: ho awon sremu ho papa no no nim de ne mana koma e bien ete
4: ko dwene ne mana ho
1: no dwene ne mana ho
3: le ma ho
4: se for pano ne enchiwe koma unu anom.
1: Well, oh, Jesse, Nema, oh, no. Papa, na kasa chen, chere, ya, to, pano. Asambe, kula, pin, verse 18. Ane, kwa, si, say?
4: Nafa, nufusio.
1: Nafa, nufusio.
4: Ah, chen, chene, emua.
1: Ah.
4: Edukoma, apemo, so, asafo, hino, no.
1: Ah.
4: Na, we, sa, die, unu, anam, hotie.
1: Na, shu, se, die, unu, anam, ya, die, en.
4: Na, hotie. Nafa, oh, hu, bibi, bra.
1: Nafa, oh, hu, bibi, ya, die.
4: Report, bra.
1: Tio, eja, ode, eja, papa, eno, no.
3: Jọhwe ne ba.
1: Kwa bo abu aduane anu, no ma ho ade ni wom. Sɛ monye David Jacob ma woni anu.
4: Na hwɛ sɛ dɔmo sitie.
1: Na kwa no wa hwɛ sɛ dɔmo ho sitie.
4: Wo be hu ba kachire me.
1: Na wa be kachire.
4: Hey.
1: Anwo ja papa.
3: Kwa sɛ mo yale a ba ba ka.
1: Na nipa da sani a wo nkwala ba asase we so. Sɛ nkwala ne bedi. Sɛ ya be nom. Sɛ ya be da. Ba bi ya di ye ti beto. Woni mu wa hwɛ. Tie ne pa. Natie ni ye. Ti asam no natie ni ye pa.
2: En shi raya.
1: Was it Jesse? Ade pa no ni nuane bebre ade ma. Ne ba David said ji.
4: Papa no
1: nuanom. Papa papa no no. Asam papa sey. No ti ase. Ada mama na so ate se meba ho no. Mako mpapa sey me ma me wuye mpapa nwale biu. Mako no no mai. Otumumu aduane amepɛ. Na wa ye die si ho.
3: Obɛye.
1: Ebo kra mekɔ no medidi. Ba me pɛ sɛ ohu sɛ aduane ɔno ayɛ ne mani gye ho nti. Metum ka sɛ ma pɛ aduane wa die ane die ayɛ die na nsu sua.
3: Mm.
1: Sɛnkɛ wo yade.
3: Amen.
2: En shi ra.
1: Eja papa no.
4: Mm.
1: Sɛ wo die akɔla ba wiase a, eja papa no no. Ti asɛm ni ye. Ɛne nti sɛ wo bɛhwɛ a wanyini David nso esa hwe papa ni papa ehye ni nti wano so ne ma wanto wo ma jeje mu da uko first chronicle chapter 21 verse 6 na o ye den 22 first chronicle chapter 22 verse 6
4: first chronicle 22 verse 6
1: David ye den
4: na David friend ba Solomon
1: David friend ba Solomon
4: no sha no se
1: e no sha ne se
4: o si fie ma urade
1: o si fie nya bi
4: e ma urade ni ze yankopon no
1: na Israel yankopon no na verse 11 no ka sai
4: verse 11
1: e no ka sai
4: verse 11 afei
1: afei me ba
4: awurade ni wachi
1: awurade ni wachi
4: na ye prom
1: lesa
4: awurade ni akopo fie no
1: lesa awurade ni akopo fie
4: no sadia oka
1: ya no to aso
4: e na awurade ka che awurade ma wonimdie
1: na awurade ma wonimdie
4: ani hunumu na onsha wo israel homla na hwe awurade ni akopo homla
1: na awurade ni akopo homla
4: na
1: diso
4: so hwe wo so bi ahyade no
1: na wudi ahyade ne so
4: a awurade hye mose nyina na
1: mose nyina so a
4: ene obaye prompro
1: ene obaye prompro
4: shawo den
1: ne
4: prim wanim
1: nsuro
4: na mwa komantu mama ni emu no
1: ma
4: jese awurade fie no
1: ho sese awurade fie no
4: ho sika jete ka sie
1: santa david
4: ese aso ka papa gu mba so
1: ka sem papa gu ba so
3: no me oba o jine dachi
4: we do o sha ne ba no
1: ba ta bitum ka sem ba we di oba bere pa
4: oh na sa da fu bi be ka o
1: jaga awurade
4: oba na nya yi a sa da so
1: ba ta bitum ka se me ba jwa de se mema ne be fa ni firi sese mponi
4: oh
1: eti akura ni nyire a bo sho no bi akọ wo anye no asa no bi akọ wo anye oh word na ma me ni issue ya
4: na se ya bon 3 4 2 4 e fa ya sa na ma
1: no ma me no
3: ha ma me poison it that
1: wo mu ma me no
4: wo ba bere pa
1: me kai young girl bi enche bi a
2: in she rye fan
1: young girl bi o ne nkola abrem ana wo mu fa wo mu ma me nua coins wo ono ene wo mu ma me nua ne ma je yum ye nua no me ensa na coins nu mu no ana ma ne
2: de shisha coins
1: ana o ka sa kura wo fa mi sika so wa me ka me de me nkari na kura no de wunya ida na po sa de kura no na kwa wade
4: hey
1: gen nya 26 years ne sa da so ha do
3: oh aka to so
2: Nshi Rye FM.
1: Ehano. Abaya kama fefefe bi.
2: Nshi Rye FM.
1: Nanu mo ya baye ipa se enye me a. Ke boys no born naked egu nanu mu ase.
4: Oh.
1: Lucky say urade di mi kopie ho.
3: Na twenya me fa osu twaje.
1: Na me twi na resi num. Na me ko ja no. Na one ni di nkomo a. Wo se chaji abon wa ye kato ne so no
3: aye
4: ajuma
1: ye de no kwa konfo so wo se konfo ni bi dale no 3 times a night na konfo ni bi kura ne da o ye de ne kwa antoa asofo ye se ye hwe we ne normal wo menche se hia me se me de ne kwa koma bishop to four wo champions chapel am na deliver
3: yes
1: ni nyina be firi ho
3: yesu din
2: me nshi rye fe
1: it was you who are the na se wantene ne nsa amfa
3: ofa
1: ya so ne ya che no na we no normal o wiwia e chen mobile phone
4: oh
1: eh kawa
3: ketin
1: no market in keti china no me na be bua ya na mkasa chira boys na na phone no me kasa chira ya na ya je na de na ya de ma
4: oh
1: na me wira hu ye pa na o sha ba ya no che de no sia fefa na nini na chi owa ni nyam ni achi nyam esu nyam ni fom nyam ma me ne kato na bla boso se ne po fa mi sika idie
3: obebele
1: pa so yo ba obopo kro no sa ria
2: kwa nshi rye fe
1: e di akura ni dem
4: no me pa o
1: ba tai bie na no
3: to me ne ba
1: me ba jwa de bon wa bon de se bc yi de okotro kura na unya 20 kura na urade na aboa no obehwa so na kura na kokiro bc no kokira otimi yi 88
4: hey
1: 120 english no kote ebe mu a ebe be bia 27
4: hey ene no wale kwai
1: nshanka urade amakai akwa bi ono kokiro bc yoko yi 35 na wanya sukuu no okosire sukuu bi headmaster se ye de ha de yanyi 35 ya

agye so ene dai sofo no ka ye behwe bonsam awurade fa table mesia ne mfa bonsam to so dan na chimba me na menhwe no na oba kora nkoda ho twen wo ka sa bonsam ye somo mai shaka awurade dinda kwala kete wo mushi wa no yaya ya okoyi asia gin ne star na otwigu afurum oba besia fa wo kuru nyahwe kogira so dem O brosam je jemia melbona ba wati aba no sinyina betu na de mete ya ne mpa ibo na kenzi sho na sister bi de ni de dia wo bia ni echi odofo na sister ye ni aye ko de fe de opa drop na me jaw di na me sa wo ko hwe bonsam obetu ani ama osu otu ani kasa bonsam ye soma mai minia fa wani fa wudi pedia fa si wo ma bra kwankoye na ade abrosam chiri ne se ubetro bone na watratri nim no waye kronkron eno mom na weye urade bonsam betumi asrowo na de moye ya wa munnu bra ene bo enya nyom to enya presses e preche you ni peda ma sue for to watch us was the father of urade catch your first Corinthians chapter 3 verse 1 say we pedia yakopa so die etu hye no afani ene mo ani bi na so for say

0: waso bɛyɛ hye
1: ɔbɛyɛ wadrof
0: hallelujah
1: amen
0: dia ma ɔman wei mu ayɛ dene yɛ ndc mpp ahemfo ɛna judges saa nnipa foɔ yi ɛna ama ghana yɛ tight
1: seseino
0: nti obi sisi hɔ a na so wo sika so na ɔsɛ fa kɔ kɔt
1: sa
0: wonim sɛ ɛkɔduru kɔt hɔ
1: ane sika bɛgye
0: ɛnkɔhyia ga
1: agya
0: hallelujah
1: amen
0: ɔman a yɛtumi gyeli obi yɛmfa ne nkɔ prison deɛ de no kɔ airport no wafo play kɔ
2: kɔabrɛkyiri sɛ yɛagyeli no
0: yɛyɛ a yɛprekyi yɛte nsɛm o
1: ɛgya
0: akɔbakɔ se sɔfo aɛka me mpabom wae bɔne sei na sesesesesei na mekɔdiiyɛ na agya mpapa wɔ bi nti sɔfo me se wɔ mo maa me 40 years na lɔki ne sɛ na me papa nsɛm wɔ bi nti ɛyɛɛ yɛa ne ɛde m kɔ airport no apuawu
1: dwane
0: ɛna sesei mehyɛ uk ha no ma me ne 40 years no ɔtwa no
1: wɔ uk
0: mehyɛ judges ndc mpp ɛna posifoɔ ɛna ama ɔman yi hallelujah
1: amen
0: tienie na tienie paa
1: agya ka ne nyinaa
0: ɛna woyɛ ɔhene tie mi na tie
1: sa
0: message wo ɛyɛ ahemfo nankasa de sɛ
1: wɔmo
0: nkasa ho sɛ sɔfo sa repeat saa message wei ne yɛnya obi ɔbɛka kyerɛ yɛ a anka yɛbɛsɔfo anka yɛbɛtutu yɛ anam ɔye
1: sa
0: ɔhene yɛ nnipa dabo
1: dabi o
0: tienie paa wonim sɛ ɔhene bi ntumi nkɔ ne kurop yɛyɛ ne krom bridge yɛsɛ ɔmɛgu nsa na ɔtu ka hwee bodyguardfoɔ di n'akyi ɛna ɔkɔ gyina bregye no ho bregye no ɔgu nsa nyina na wabie ne gate ato hɔ sɛ ɛbɛyɛ ne manfo ɔba a
1: ɔtɔ
0: so ne ho a na ɔhyɛm sɛ ɛsurawu draba ne tim na waspake draba ne tim aspake nhyɛ ga awurade draba ne tika no ma spake ɛna ɔhene no ɛhene no ɔbɔ ne mpayeɛ no
1: nti
0: ɔwɔ nyinaa wɔte kinkiran na sɛ ne manfoɔ no ba a ɛno a ne sɛ wɔdaibi ne ho sɛ ɛtwa wo
1: na
0: ɔhyɛ kaa ne to na ka wɔhene woyɛ ne yei a wɔhene mu a na nka wo kɔɔ kurom agye sɛ ɔde posifoɔ na ɛkɔ wonim sɛ wɔhene bi kɔ ne kurom a ɔde mɛtwo halleluya na ka wɔhene so deɛ anka ɛduru anummere a akɛ kɛdakoro anummerɛ bi binada anummerɛ ne yawada anummerɛ ne ayi bi saa na nka ɔtutu ntoma bi na nkɛ wakora bi di w'akyi na nkɛ kente bi ɛyɛ vɛse akyiniyɛ ketewa bi siw so na nka mmorɔwafo ɛwɔ kurom hɔ no nkokorafoɔ no halleluya na nka wokyeakyea wo yɛwɔ hene bi wɔ kurom ha ɔntumi nante ne kurom ntimi nkɔ ɛyie bɛ ne kurom a wɔde posifoɔ ne bodyguard ebi kora de soldiers
1: because
0: sɛdeɛ ne kuromfoɔ asi atame no
1: nokɔdum
0: ɛkwan mu wɔkɔhwɛ nhyira nka awurade wɔgu nsa
1: nyinaa
0: na wabie ne car gate wɔti hei
1: ɔdebu
0: wasparke car no asi so awurade hu yɛ mɔbɔ
1: amen
0: yɛhwɛ deɛ wɔ psalm 68 verse 14 na woyɛ ɔhene a wotie me atietie na tie ne yie paa woda wo sɔre abɔ mpayɛ ɔhene na ka kyerɛ awurade sɛ awurade kyerɛ me kwan na memfa so na wode wo pɛ akɔdi yere wode wo pɛ ɛdi yere no ama woankasa wotom sɛ wotietie wokuro mu ntimi nkɔ hɔ ɛdura kwasidɛe a wone nam bantwe abantwe a nhyɛka awurade Psalm 68 verse 14. Twerɛ no ka sɛ.
1: Psalm 68 verse number 14.
0: Twerɛ no sɛ sɛ.
1: Ɔsɛ ɔtumfoɔ bɔ ahemfo gu asase no so a.
0: Nhyɛ nka awurade. Tie ne yo. Ɔtumfoɔ Nyankopɔn no.
1: Ɔbɔ ahemfo gu asase no so a. Wato ne bo ase
0: na wabɔ ahemfo no
1: agu
0: asase no so.
1: Saa.
0: Wato ne bo ase ɛna wabɔ ahemfo de agu asase no so.
1: Ayɛ ɔgya.
0: Etu wohwɛ Africa tradition no a. Yɛde respect ɛde ma ahemfo paa. Yɛbu ɔhene yie yɛa galam sɛ yɛ akofu ado sɛ ɔɔbrɛ yi ɔha na sɛ wɔɔha ne ho kɛkɛ aka sogyafoɔ ne adeɛ ne aposifoɔ kekirikekire me se wɔhene a ɔte kurom bɛtumi abie n'ano sɛ fiti ɛnɛ de kɔ me manfoɔ fiti ɛnɛ mehu sɛ moyɛ galamse wɔ masase so bio polise ne nkɔ hɔ sogya ne nkɔ hɔ nnipa no
1: bɛgyaeɛ saa
0: sɛ ndi si ne yɛ mpp deɛ yɛ na amanfoɔ fa ne sɛ politics but ɔhene deɛ nanim nyama a nyankopɔn de ama
1: nonti nɔkasa a
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Opa me fi kesiem enton kranko bro ai district en manyene no hose manyene. Matise William we ye ganam she. Etifiti anade ko no. She me husiye metise anami be husiye ye ganam she William honum biwa. Wa kunya kesiye be bo na he. Sha wa hine no. Ode metrofo be fa yuno mo. Obia no obetima ye ganam she yuno mo. Isha deura de.
3: Amen.
0: Wodi omwa na ah na yesi China no ofri shangwan ne ho aba ya na straight ya no besu bewura kwa yi no
1: da bi oja ane na mpeni
0: fo ane onu kote map be ne kura no isha geura de
3: amen
0: map be ne kura no wiase nyina ni kura kura no a
1: ontimi hu sa
0: tie ne pa
1: amen
0: Galamse akoso amantam mantam ni district ya sase ukasa yifu ye twenu ya twetwetwetwetwe wow wow ewe foolish ma yifu ni mana
1: ajomu nimpa omonsa crash ase
0: isha gewrade
3: amen
0: misimi ni moyini bia nikro munnia enia bridge enia bridge esoto na yinua na kan kokuru mo meko hokoye evangelism na mshina na enia ya libanisi fu otwai ye twinua iko ye twinua iko ye twinua iko nana sha womo na womo enye ekobet awo kwa mo sha be ya pinfuo bi ye de na ko hospital be ye ntam na ko fi na sa dua bi edua ye gugusi ye de opinfuo ko hospital na se dia isu to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma me ye bridge
1: ngaja
0: wenya 20 million bi
1: wenya bi ase no
0: ho gan ba ko
1: saja
0: snap mienu oje ye na dwene nyina sey wo nwene ne manfo ho
1: da bi o
0: onyankopon se wato ne bo ase me bo ana
1: ngaja enkro
0: e na wo gba ahimfo
1: egu asase
0: hallelujah
3: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: eja kan ni na
0: ya nka ba bru se wa hene kura duru ba bi a e se wotu nyum ye awurade aye psalm 68 wo e wa psalm 68 wo 32 to 33 kan
1: psalm 68
0: 32 to 33
1: 32 to 33 wa se asase so hene
0: asase so ahemfo
1: montu onyankopon dwom
0: hallelujah
3: amen
0: ati asame no
1: anyo eja
0: na ohere bi tenkran osi June July
1: ma ye monnyum
0: ye monnyum wankasa wahere ne kura ye se tubi
1: oh
0: wankasa ne ye se tunyum ne bi
1: but on the
0: fa ye urade aye wankasa wahere ne kura no urade shanka de opene se wahere anka osori ano papepe no wa organize ahifi ofo nyina morning devotion
1: na mo
0: na ka wa o ye ohere no u preach won
1: sir
0: hallelujah
1: amen
0: wa fra wo chia me konti hine ja se hine
1: anye
0: na ye ma ti mubi
1: saja
0: ishaka urade
1: amen
0: empo bwa hene nkonta hene tia so mni ye
1: benkum hene
0: entuma hene benkum hene ni fa hene efifire hene
1: echire
0: hene ni enim hene
1: ajo mni ya ohobi
0: na ko ograzi wo munyina na ko wahide wa bie bible quotation
1: ah
0: ishaka urade
1: amen
0: tia so mni ye pa
1: ajaka nyina
0: na ka wodi preach won
1: ah
0: mu wiano mabɔ musem na matoa ye ye nwom na ka da no ba hu nhyira ne nyina wo benyina che ene a wodi bia urade de ba ma wo ene nyansa ne nimdi a wodi ba bu wo man no
1: sa
0: na aboafo urade ba twa bre wo ama wo man ne develop no ebe ye nwanwa ebe ka wo man panyina koma ama wo kwan na wa sai ne kura no
1: ba be
0: fi se wushira urade
1: sa aso se me antonyo
0: isha ke urade
3: amen
0: eno ma emfaso nim ana gana ayefo binum ye
1: sa
0: gana ayefo papa ewo me 20%
1: mna
0: mka kire wo
1: eno kuleja
0: te no be kosikan ne nkura aso ne atuo eno gu ho na kwa hire de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye de wechi
1: eja wase ho
0: nka we nim sekete ene ba kono e kan ho no
2: adoa
0: hallelujah
1: amen
0: ene fontom from
1: sa
0: ana kwa yile ko ni kuro mu a ekwa yi a ene di na chi
1: ene di na chi
0: esha gawrade
1: amen
0: bisi wa chinchim ne saje abushu bia sase a sade one side na sia ya one shemeto fonia positive wa ni na chi a na so be yeshi
1: enye ize jo
0: ti asemni ye yakopo di wa buo first peter chapter 2 verse 13 to 17 bio
1: first peter chapter 2
0: Verse 13 to 17.
1: Verse 13 to 17.
0: Mm-hmm.
1: But if you ask, I'll see what you say, I say, I'm a sudifu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: I should tell you, I'll say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Hallelujah.
1: Amen.
0: Kokokokokokok.
1: Aha. Mo mla mo ho asen ma enipa nyina nsiesie.
0: 1 Peter 2 no 13 to 17 no.
1: Ase. Mhm. Mo mla mo ho asen ma nsiesie nyina.
0: Aha.
1: Ewurade nti. Ohina oyɛ pupuni o.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu vuye ne o.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Shuman kwa yini o.
1: Aka ho.
0: Ai fa yin fa yini o.
1: Ayo aja.
0: Ti assembly yo.
1: Mo ho asen mo.
0: Yenya yiu sha wo yɔ hene a. Ada ne yɛ frɛ wo nana.
1: Sir.
0: Uru so bi kura yɔ hene ni nu ya. Kura o nyo hene no ye fe nana
1: ah ye fe nika ho aja
0: isha gura
1: de amen
0: ti asemni ye eti babu se dipa e wo wi ase nyina na nkese se ye blebre ho ase e ma ahemfo
1: sa
0: nya sa na tro se
1: aja sa na e kan
0: ade ti na ene de wo hene e ba chia wa yi ase na nipa tete ho
1: na nmo nyama san aja
0: hallelujah
1: amen
0: wo hene ba chia yi ase a Yenya kura na nso na o mike mi se yesremo na na ba obi asore na ma fo asase atwotwo.
1: Ebi kura ti mi se ole kokura.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Efe kura na obi ye WhatsApp. E wo kunya no so ba bi a wote.
1: Why
0: not jine se wonte announcement no?
1: Wonte hwe.
0: Fi se wo bua ye de ma ahemfo na so ate.
1: E so ate aja.
0: Enim nyama a wo se ye de ma ahemfo so ate.
1: Ni ni asa.
0: Isha gawrade.
1: Amen.
0: Kaya samne yango.
1: Ose, mumla mo hase me nipa nyina siesie.
0: Aha.
1: Awrade nti.
0: Awrade nti.
1: Ohina oyem pupuni o.
0: Ehe.
1: Amlando fo a osuma won and boya fo aso twie.
0: Aha.
1: Ne papa ya fo aye.
0: Amlando fo. Aposhi fo.
1: Sa.
0: Yesuma wo mo. Mese, wo de to aso akire ye baba.
1: Ose. Na ye ni de a onyakopon pe.
0: We ni de awrade pe.
1: Se mo de papa ye osi onipa a woni adwene no nkwase asema no. Se nipa wode won ho na enya sa won a wode ahofadie no ye bo nipa so nkata so
0: sa
1: na emum se onyankopon nko a
0: sa
1: muni nipa nyina ni
0: muni nipa nyina ni
1: sa muno nenuanom
0: muno nuanom
1: musuro onyankopon
0: na musuro awurade
1: muni ohene
0: na ohene nso
1: muni nini
0: ohene nso
1: muni nini
0: bisa ho sa den tina wo ohene wo nia nim nyama okurum Nkwala ne keka na ohina ma police fo abachi won. Nkwala ne keka na ohina ma police fo abachi won.
1: Sir.
0: Unit committee na be sori ya na ohine. Ni mo ohine bi oni ni unit committee fo nyina ayaka.
1: Sir ja.
0: Oni na samre mai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Efisa asieye no wo asieye yesie ne nana wo ho no otwa to. Asamre mai se mempre.
1: Aso mempre.
0: School park wo twa ho.
1: Hey.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Baby a youth di agro.
1: Wo twa ho aja.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Youth center ho.
1: Wo twa ho aton.
0: Asase da youth center na ti nyina.
1: Da wo twa ton.
0: Yak wa hino won concern kon wo no asase bebere ba wa ton no. Odi ko si lively.
1: Da bi aja onya ne sa.
0: What is your no?
1: Ayo aja.
0: Yeah, Yankopon bu ayemfo. Even heaven wo kura no. Bible say ayemfo di woman. Revelation chapter 21 verse 24.
1: Revelation
0: this chapter 21 ba ko ni yima 29.
1: Revelation chapter 21 verse number 24.
0: Ose say.
1: Ose amana man be nante ne hanu mu. Na say aso ayemfo di woman animo nya beba mu.
0: What is your no?
1: Aja no kura.
0: Yeah, heaven no kura no. Bible no say animo nya ma kuta ayemfo no wo mo de ba ho.
1: Say aja.
0: Ohiri, what na say abusa ho say? Enim nyam na ekura wo na Yakobon so de bewura heaven ho no. Eda so kura wa na.
1: Eda won check you.
0: Eda so kura wo. Abla ukuro mo mlanti e pe watu wo. Ukuro mo mlanti e pe watu wo. Ohema kura ni abre. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ohema kura nya wa wo betu.
1: Eda no kura.
0: As I said, trend that proto wotondi ye.
1: Watondi ni ya.
0: Half ukura wa mfama wa hima.
1: Ejapa
0: kikura wa kikura wa kikura. Na upesa wa hima ni wechi.
1: Ayun.
0: Awusa wa hima akura na uko jaba wa ni wechi biye.
1: Ejaya nukule.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukwa wa diye na wa hima suwa kwa nedi.
1: Udiya kwa nedi ye.
0: Wa hila uko tina kurumi na wadi nkabo mabe kurumi no. Efe wina uchi mlanti ye bu e gum.
1: Oh.
0: Wina uchi maba wa gum.
1: Aja.
0: Uchi we need come teacher mai. Na uchi assembly mai.
1: Uchi ni gum.
0: Wini assembly mai. We need come teacher mai. Any we need come secretary. Any we need come fortune man zuo kurumi.
1: Aja nukule.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tiene ten ye pa.
1: Sa.
0: Samon sole yakasi amukwa no omo nkan kyerɛ mo a ye de ebe ka kyerɛ
1: mo
0: ofisa nim nyama nyankopon de ma mo no a
1: so
0: sawa hiro ma no kure die di wanim Proverbs chapter 20 verse 28 yanko fa asemu ho Proverbs 20:28 trust am necessary
1: Proverbs chapter 20
0: verse 28
1: verse number 28
0: Joseph no se sey
1: Joseph no sey o se adoye no nokre hwe ohene so
0: adoye no nokre
1: ehwe ohene so
0: ehwe ohene so
1: adoye so na na adwatim
0: na adoye so
1: ana na adwatim
0: ana na kunwa
1: ebetim
0: wo cha sham no
1: adoye no kure
0: ana no ye kan sey wo Daniel chapter 4 verse 27 Daniel chapter 4 Verse 27.
1: Ayo
0: eja. Chira
1: samna kase. Into ahene.
0: What ya samno?
1: Ayo eja.
0: Daniel chapter 4 verse 27.
1: Saja.
0: Mablo sa wahine ano pe ma ubu mfumi.
1: Sa na ma futu onya ofe.
0: Kai ni bio mami.
1: Ase. Daniel chapter 4 verse number 27 no. Ejo ase. Into ahene.
0: Into ahene.
1: Ma futu onya ofe.
0: Ma futu yei.
1: Anya ofe.
0: Afutu awrade de mami.
1: Ma anya ofe.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ano pe wahine.
1: Oh.
0: Continue.
1: Eja.
0: Jase hine.
1: Jase hine.
0: Na tia mi.
1: Ma futu yei.
0: Ohema.
1: Ma futu yei.
0: Oma hine.
1: Ma futu yei.
0: Odukuro.
1: Ma futu yei.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say na no pay mama futue.
1: Enya ofe.
0: Awurade afu ametra yifie o so ba winwan o. Enya nyan wie nji.
1: Aja no an.
0: Na awurade do betra yifie o. Enya mponchi ne nkoko ne kosuadie. Enya ntuma fira o. Enya se chini yesi wo so keke. Enya botaye no nti na awurade do betra ho.
1: Ayo.
0: Awurade ne wo betra ho se hwe na wo manfo ho nwo won.
1: Sa.
0: Shema omanfo ahunto won. Wama utumi afa wonasi fom na oman ne munya asomdwe. Etie urade kura mpese woyine bi abenom same na ni so aye kali kali kali kali kali. Oka asemu o Proverbs 31.
1: Proverbs chapter 31.
0: Verse 2.
1: Verse number 2 no.
0: 2 to 5. Oka asembi.
1: Ose
0: Proverbs chapter 31
1: verse number 2 no Adam meba
0: Adam meba
1: Adam me yefumba
0: Adam me yefumba
1: Adam me boshe ba
0: Adam my promise
1: son fa ho Adam meba
0: fa ho Adam meba
1: fa wa kwen ye de ose ahin
0: o kasa kire nkofuo bi
1: anyo aja
0: wa na fa wa ho Adam
1: meba sa aja
0: kwen no ma
1: oh
0: ose kwen no mo fa ba ho Adam meba
1: aja ahinfo
0: kwai
1: ose na fa wa kwen ye de ose ahin
0: na fa wa kwen so
1: anya de ose
0: ahin akwa wa nam so no anya de be sai hwan
1: ahinfo
0: ama ya ba ahinfo dim bone
1: aja no kure
0: wa kwan a wa hene wa kwan a wo nam so no
1: ayo
0: ose obi kure mu hene nti obi tum kasa ahinfo aba nyina anye
1: anya sa
0: because of who wa hene we
1: kolana dio machi no
0: hallelujah
1: amen
0: ti assembly yo
1: ayo aja
0: wa hene 70 years odi legonia kola 22 years e koy wo yene ko 50 hallelujah
1: amen
0: ti assembly yo
1: aja kan nyina
0: ene nshue da okruma ye de atwa wonufu anu abi agugum agugu wo hene wo bemem wo ma me so bemem kosoro na wo kosen sanshue ni bi na wo de agugum na ba mamu kuro nyina wu isna gaurade
1: amen
0: ene obedi woyene sasase sanshuo na yesagu ubemem ma obemem kuro nyina wu ye no ene wo de amagara mesefo wa betre kuma sen ne nkran ene wo no votic wo no special isna gaurade
1: amen
0: wo no tuo mu nshuo
1: eja no kure
0: etuo mu nshuo se nya bottle mu die ni bi
1: die
0: ebutu no no
1: aye
2: isa dc fridge so no
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene wasan so atu bula ewo ofi. O de machine sesisu. Na mita bon.
1: Sa.
0: O spake ebugu se ya. Ene ene kura no, o de huruka.
1: O de huruka.
0: Aw.
1: Chance kura jofa nhuru mu.
0: Dia o dia o manfo anu mu no, o dia magana mshefo.
1: Asa mu tu.
0: Ene dia utu ya no so wankotu no abonten. Watu no ofi na o de machine sesisu. Oh. Tiye na tiye diye ba. Na kamu bo jata trai. Na kamu invite evangelist. Na kamu mame mic. Na yifu yi gube kumini nifa. Na message wey. Niye tuyem. Niye tuyem. Niye tuyem. Wa wuse se se wa hini winti minko ukrom. Ukrom boy se te tawati watuwo. Wa me yati ukrom wa mlanti yenina. Listen and listen well.
1: Jaka nyinina.
0: Ani mnyama wa hini nyakupo wadi ma wano shaniye
1: Shaniye, aja
0: Proverbs chapter 25 verse 2 Na wahene ya yesi wahwehwe nsɛm no mfa pepe ye nyɛ adwuma yi wagye mvrep mvrep iku ha
1: sa ya kanina
0: mvrep pa wahene bi mvrep ɔgye ye wɔde bɔ wasoma betu ato baku bi kura de ankɔ mvrep num ne ntoma no sane mu
1: ana jɔde hye mu
0: isa gɛwrade
1: amen
0: wahene pa o na wo sane ne ntoma no wagye sika gum ye betu abɛyi 300 million 2020 Ghana no bi bonus
1: 50 kan ho kura
0: isa gɛwrade
1: amen
0: Enya sam kitu o.
1: Eja kan
0: na wanyine na because ono ka se wanyine woni.
1: Sa.
0: Na wo mo mu di na chi no. Waji wo mo di.
1: Ayo.
0: Isa gawrade.
1: Amen.
0: Etu o ma won ko fa bag ne kra ma.
1: Da bi ono.
0: Wo no atre ne ntuma ma ti agum.
1: Eja no anu no.
0: Ne ne bukura da so na se sika ne gu ntuma ne mo di bogu no kon.
1: Eja no a.
0: Njo ti kan ma na ne sika ne gu bag ne shi ne na so. Konkofo one wo mo nam na kisa
1: onye obi eni
0: hallelujah
1: amen
0: we ye ni ye ya
1: ah
0: yes ana genesis ni kai genesis 4 says we ye ni ye ya akwa gina ko ni wanti we ye ni ye ya aka wo ko ukuro mu wa aka wo deposit fo obako wa hene we ye ni ye ya aka wo ko yasi asoja fo be di wachi wa hene we ye ni ye ya nke dro kwasi da ya wo ko ukuro mu ahomache ebobo 7 ahumache ko
1: oh no we do
0: 4 o'clock to 3 no akoshe kro mo ko de 7 anopa amanfo obenye nyane no a na sa
1: okko
0: ubusa na oshemi kwa kwasi de mi ko di no mi krum wadwane
1: wadwane
0: emranti ya na epanatu no wahene sa we ye ni ye ya
1: akwa ni monti anan
0: kani ya made wo so konkon na na se ne Isan kawrade.
1: Amen.
0: Obi anko ba bia, ye ye labor. Ye do kro ho. Ye people kro m. Ye ti kro m. Eti na na se ye kan kire mo. Wa wunim nim, ebrada, ya wada. Wa obesi afuko aso. Ye sa so mu a, ye do jira hinfie dia, ene wa wasem. Kom.
1: Bi anko ba bia.
0: Ekro no ye din.
1: Ekro ba din aja.
0: Ekro no ye din.
1: Je ho ba din sense.
0: En tuntum ba.
1: Ensi
0: afu kwanso.
1: Eje no kure.
0: Ene na na bo da wuro na fe kura na amafo ose yesika. Amafo ose yesika. Di obi aka ne se odi asase ni nyina amagara me se fu adi awie. Isha ga urade.
1: Amen.
0: Sabe bon kwasi ada wuro.
1: Ah.
0: Omu you should that word na to aso.
1: Kwasi ada wuro.
0: Ya asase nyina ada amagara me se fu osa be bon kwasi ada wuro. Adu aye ne yen koyen se ye betima dodo e bodi bana se atwa bodi e bi ahwe afidi ri e benya kan na gai wo fa wo yene nu masem nya hwe efisa nim nya ba kuta wahira to atwe
1: wato akuna ja
0: se shame so wahina